dong napi, napi sane ngawinang kayu najine sekadi suksekel panggihin di tiang.